mun mai mek kami yawon mual kutingan ay mutak makina yung kom al kaimun mang tutsu sa kesong unoray